Da den takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit takit tak